radim sambeke mo studio wampula ante batane basiso ya namasheshema ko etra muloko ni mosa murwa juno mwakola 2026 nikutukile machine tano samuloko ni sekhanile samundi asirika mwakola motano vaila po sao mecho Canada mosene wa America katakalo pere kateria singuru ko heba tradicional wotore kama sepo hoven shana pako pe kateria wora tana mosa Lokumela kshabotana kshabotana hejonde jwele busum ko haya wa ne trampo ra semana. Imela kana ko mehera mu peso ko mela o seliani. Te ko sanagus pakal ka pakal ka tria eno vorash habitat nacional. Wote ro lan ro ro helakana ho pete habas ko mela sa wampula. Omela kan la na habas ko mela sa wampula pando pete ro mu studio ro ka ka kala sharana. De se kala ko mela centro misore ali saranke. Sa teknika joan rasa mu studio san augusto. Yon tani pheni ya mutala a shank a tukere ko roma tra venyene a roko a limit opere la mitiko soso lima yon tani pheni ya takme ko sa wala pheni mutala a pakhindere marota roka o puliha a khaba re roa poro o ro weli pakhiro ya takme ko sa ya leba si lamba thamuni wena ya namashela yo tuma kai ko tukere mission tano sa molmo ko sikane sa mundial Makolo tukirela poso opera ka tharu. Sino re kemetse se se kanle sa mundiale ke mako kumelo Canada me tshika musoni America. Elante kanle kwa ho pateria. Sino ke mshi tano ndapo opera ka tharu. Ke mshi tano ya Sampera Amotoni kanle fute po lonzi. Ani bole kera pese khale yo wa kuveya. Moloko wa khali heria mukushe dodo athikele mawanya le phanya pasha mshi pitale. Nakala wari waka mathuko ni mapheshi khalo wa kuveya ale ntoneta miko hetre miko sa salamene e phumutla vana re mothuko ni bele heri amsolothung ko ni phereke morema hu kina himale ntone phumutla va yun laka ma hokhuya ni mosete pesha yom phenta na bele heri amsoro wothung ko so tele va heri ke maine moloko ni va he 10 love onaka e 10 bondia

0: takut-takutnya ni muna itu ni noni nampatani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ningkela wakela musyukuran akak kawan ibu. Kimpa bela wetete leonye masayor era wahio. Masumerka tunno. Franco kali si sapu awatra.
0: Mahawasya ni muhina apa ni musi waita putana hapa Franco. Ani panya naya. Tuapun tesi sapu ni okoya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awanoro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila kula saka olwa oya owe minu fava. Mkuhasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Nirento kuhio. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Maisabo,
6: mashvida,
7: itento mo.
5: Mashvida, maisabo,
6: mashvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Maisabo,
6: mashvida,
5: maisabo,
6: mashvida,
5: maisabo,
6: mashvida,
5: itento amor.
4: Munira nyu itele bonapi.
9: Mukiswam himulu palya ketu. Biyo ka pavela pa yuswele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
4: Nkino lela ni siri sangu. Mukume banhe.
2: Amala netu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintune.
9: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
9: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Ninokana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
9: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
9: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
9: Kinona wira wadhika ni sumana.
2: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yu uma mira vola. Mubahe mwati loore rila wawiena. Akushe ava hama raweni anawe to.
10: Mukure hopa yu uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo,
6: mashvida.
7: Itento mo.
5: Mashvida, maisabo,
6: mashvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Que tanto amor.
2: Mas como é que não penta a carne? Olhando que não se olha mais pelo aca, nem cusi no uma, não é lhe a macura. E hoje a gente era o asivela naca. Yoswa ni owa kuvaya mkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa nakalitura. Nwamala nrowe ni pita nisotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwate la kinroa hakusue liha, akala oja akatua tana mosa. Mkushela hapisera ni ipapela, nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi nwa uma, Mwahikalani, mokala urumela ehopa ekina yowuma, unisivato. Masipole, yakale hopa ni maka. Mohana urapi hanimasi wowi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosai ulupali oterekeliwa marotene. Isinora pili soro terekeliwa marotene. Nuhusi na yokope ya maka yotadu. Ikope pili sasopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ila asore ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Mpane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa wikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie toko taka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala woja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa msuela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
10: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto mu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
11: Dodoma, mwiwana numosa wuku melabu wa Tanzania. Umbrume liwa, mitenza wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pavilawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkure laniwa ya, nogo onirwa etonyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerelelo sotene, mwigwana wala antumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni oro melea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki wa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mapavela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
12: Chenu lo Guerrero Rera.
13: Ayo, Conori.
12: Oh, munempa ka sopa hoye.
13: Sopa, yo len lenta ni kinempa ka sopa.
12: Wasonto, mumurmela Conori. Conori, onni pakaniwa sopa.
13: Bravo, sha. Mashi Conori, kayon pakeliwa pahi sopa.
12: Akuba.
13: Isiri seka miya no, iyoye seka so tene kimurume la kunori. Okale musoro, okale musi, asoba, fishawu. Niyoye so tene sinkala so siva, niso unke la sana.
12: Monele le minke lo sinchi pale, ni mukalihe sole sanyo so hevile le murume la kunori.
13: Hey, munike lo moto umagubansianyo.
12: Hey, oro wapo mi kinro wani, kinro wapi ya muhusi haka kimurume la kunori. Oro wapo.
13: Nira nore era na minkelo sa knor.
14: Tropigalia,

0: kira nyu itele wonapi
1: mukiswam hemulupalia ke tu mio kapela pa hisuele sheni kidiwa musiula
2: korero siva
0: nkino lela ni siri sao mukume ba hi
3: ala ni tu ngarani ba mirava mio kini mosueli hani mirera lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirera lo ni oya orera yohana ubahania
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela ninokana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: ahe si sayo mirelo iya miyo foka lotu maka
3: isote pa orere la wekume na muso tena kato ojaka
1: ni wunke lorateni mugishuti he wape ya sisa pipi
3: ayo atu otena nirere la oja orateni kila mulaka toyela okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi
1: kinona wira wika nesumana
3: etu ngaruhani parathe mosa Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamwarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: e tanto amor.
9: Mas como é que não penta a carne? O lelo que não rosto ele jamais pelo aca, nem cusi no uma, no ele a macura. E hoje a gente era o asve la naca. Eu sou a minha, eu vou cusi a minuto, meu louco, o toquiha. Ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no malan rowani pitani soteni kela hopavela orapi horate ni ni otere kelela ni mwate la kinro ako sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisa ni papelo nrowen lepe nro pavela Nous ne kilu emosa ya nikuzi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onni sivato masipole yakale hoper ni maka mohana orapi hani masi wo wi ekumihe maka isuari tani so terekeleliwa esepole mosa yul palio terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nous ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Tupane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwweha chapote mkwea haya. Mwokala oja haka ni karakata, nakala msoro kotela, ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyo paka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo,
8: mashvida,
6: itanto mu.
5: Mashvida, maisabo,
8: mashvida.
7: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
5: Maisabo,
8: mashvida,
5: maisabo,
8: mashvida,
5: maisabo,
8: mashvida,
5: itanto mu.
10: Kala wera muroku takutea ni muneta ni nino patani.
2: mokomi.
10: Oro khala wira ninkela wa khela mushukuru ana khaka wa nibo. Kim phavela wa tetele o nye mosa o rera wa hiyo. Masumerkatu no. Franco khali sisapo yo wata.
2: Mahawasheni muhina ape ani musi wa itapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo ni okwea wapanya.
10: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
2: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
10: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
2: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awanoro siveliwa.
10: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Franco.
3: Alima.
11: Ayole la kereru siwa panjene. Kino ototo pelani. Mohana mkila flosaka olwa oya owe minu fahala. Iku hasi njene.
10: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
3: Ni rento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: kira nyu ithele ibona phi
1: mukiswami himulupali yake tu niyo kaphela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula
2: kore receiver
0: nkinolela ni siri sangu mukume ba hi
3: bala ni tu ngarani ba miraba mio kini mosueli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahanywa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela nino kana na mwani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkiti mwani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Muva mate lo orere la uyena. Akose ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wo wata.
5: My sabo, my vida.
6: Intento mo.
5: My vida, my sabo. My vida.
7: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania, un rumeliwa, mire South Africa Austral, neriere wafrika, wopiereka, miaka, melokomili, ni tanu, e gulusha dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili, ni taro, ne senne kala sopa kiwa, ni peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele, nene pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohwane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa ukure la niwa ya nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo ro toto ma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea avomirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com Munipanya wa wakuvea.
8: Moçambique são 9 horas.

0: Mradi Mosambiki wampula mwakele makuma swahu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa huu ana mawani kama saulu wana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere, ikanle, ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni mkwa hako hana muhina maureta wa ovelu wa mirima ni norapea kwa olera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Araipu Swamihi. Nlanke mkwa ha wove nyoradi Mosambiki wampula wakalira ni UNICEF mruwa mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarwa ni yela nira huu. Niko hii namuna wakubele ndia ureto la wakolera. Mwotashe ni anamuncheni. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunashene sinikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovuku la iye so woti wa ipuampori ya solua ni mapatu lorata wakolera. Ni wisa kiha oweto ya kasekena kusambi oitikele ukumela ureto eneo la mawani muu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani, kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Gaya, mono akanave wolo pana kala shulu pali akala van li arnako patirata mutokwene ala kahekeni. Ihali sheni na vensena nanyo?
2: Nzana ka Francisco Pre, kinlavula o mwempa o napera un.
0: Mawani temu mu?
2: Ah, mwanya ka temu mu.
0: Amutokwene?
3: Denu vya jardor. Kinlavula wa o zero, napera un.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamolu mo shima ya levale araru. Wako ha, amutokweni alano. We, oreto la wakolera, onromolasiwa mpulenio la kumbelo na yurweko mwemba, yo wakala opi ya kau, eke kai niwe tentre sai. Maisana, maisuri, mutano, hai hai, au la ukuta makatoni rawe mu, ozeru?
2: Akuta makatoni rawe, majutepalo afetari mwetana 2025. Akumele majutipu atehi kana tulatale, tirala okumela tsone wala letsa mo nuwere ya tya gamirimani mashilani tshuma kele hospital yo akuvea kya lolia nano na normal
0: gaya tie ni himma mro koraka
1: tie ayoni aproka nana nta wa onto thera namma ani oran masini tike ni hanu tike ni hama se vale khani ntswela reto le tsawa ya vale timmamma vale kahiona nkintswela nasinani tumakala hospital anapuya ani nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le monene nduko
0: mwemba mumo kwima hawa kolera
1: ahavo akala ora kana ota hawa parsi parke paira ahalu lava ahava tiwana ora fulano fulano hoko kolera yo
0: ngaya kinro tupani hamasu yale ntukera kani hira kambela neke tiyele la vahona kinkowa panya haa tuyu shuvera neke wen nopa hii ovanela, otekula uliliha na mukalelo kanlea huwira mpaka omelo mpaka mroto nkahaya, mrokoraka ihali sheni wani muzero mumu nsina nanyo
4: karani natani
0: oreto ni wahu
4: jambo
0: uwa hikuma Kare ko
4: oreto
0: muni wa kolera ri hai we ra kasi sai.
4: Wanya ana na wo porari mani mo retia. Porotia.
0: Kaya murokoraka sina munadi keleyo epalu ya kumele leno hate sin kumele lo kuta maka.
5: Sina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero. Maha wa mirima nitamu nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashinkatuwa letuwe wakumaya, mashinkanidoli ya utapuwa, kwa shukura, ashana, kala haiva hati alta, kabo pwete ya leo tene kihawa anuanin. Kale kwa utepo shukuru.
0: Eni kumela haitu enene yela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopaha, ashana, kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Kitu ene nkumaya, kituwela chalata mpaka va. soko na la shana ka lore ya ti ya pahe
0: na ro kore ka
6: ame na patili ne mi aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsin kuma ka nintuela makelo we ha tsa mo opora no ra phe pahe so allah ho nini tsa ya nini rwani hospitali phua akina nkwa kina mbona ah
0: Baba wa tepele shiara na mwane ya tuhalu ene, alopo na tiyana.
6: Ulupale, akani, hotelo ana wa satari.
0: Amano, mniwa anyu, hata niwa hova. Tiyeo, yera nengye mawani mungu?
3: Verta, kuno tiyo. Alupale, ana mwane ya tuhutene ya mabasharizo. Ya kwa ya nyoko ya hala ya nifali.
0: Ele hinyema ya lanu wiruka kumbele no kwa mweke kai?
3: É verdade. E aí, o que?
0: Nem para ir nem vai nem lá e como ele mawa nem mau zero carreteria vale maia lá indo zero ona pera o zero o distrito a memba monaca atunaca e quilômetro bacana se ne o vila 8 quilômetro e quilômetro tá na taro encaia alu pali va a kala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mutetheni okhalo kumela ka orete ne yorola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe to ni enhimwe
2: tiboko yo para njeni avate nivele ke kora bhaza ke parato andesh nata na na mathapa ni netu ape na hanu nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na apyaka bara unditari hereta merman
3: tam pegna ma kulle ha manyo la vaje hima chote ne te khalwa mazaru ye kan tho vir kan hi
0: na kulle chan tevi mere ke mali ke la ka ye miya was
3: Hola, hola, moñola va risote en de barla de varia va de sobre o cuanto la retruza para que pueda tanto. O cuesta rabia para tu rabia mataba para roña primero. O hay que ne sapa oña wana para que tu cuatro kera Kenya.
0: Mai, van hima wiriwa nevata nora traio la batukoni andrepe hikota kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o memba we anairatela na sekairata sei ya siniponye maha kwa sokumela sei yo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikale sheni ni bado enikale sheni shana tiana
6: Uwe mawanyi humo muni nivela vate, nini rapi heparato, nini vela mpani, nini katekuo, ikaruko ninara piha. So hireto yonkuma ikanintuela. Nimakela ona pahe. Iye tutote ni nivara.
0: Nkaya, yokala vanchene wehimieni atu aniwuri ya masi anivira arna ihime itimpiaya ulerne poswa yokune iliwari hai.
6: Nimuru utashi. Tinimuri ehu.
0: Labe akala anlavu lalu pali huwale umiru?
2: Ni fundinari yehu epairo hila noewe lana nena emota. Mano vale wira unatalia tenrele humati amuro shankelo kala kera na rava lewe ni nipita nurika. Atuwa nipita nurika maata ali. Ankala epovu inja ni mwale pusu ile kukala ke emota. Ya vale kia kana tumanera tenire huwala pali yarele ke maata ali amuro ali.
0: Wa okala labeka?
1: Kira le vale ni improve kare muro mmo vale ni improve kare tai khanintuela masi tenira hu makhale lo mun na pero aun lola ni hano fontanare masi fontanare ka tinni sirivire proke khanitowale o havo zer for example va zer vava o havo o sheli khanto atu keva fontanare ni nuzar ni pro ni mato posto nu posto we khaninto ahiano va va zer vava ni nguri awe uwe ni fontanare rimo ta ni neveru shkola Nile yo posto elele kula semane na hononea. E hononea ka hinin ram mapuzo. E hononea ka hinin ram mapuzo. Porque e have ya ka to haki to jmil kwanto vavele. Ya hewa kunyamu kuni bahata sapau. Certeza. kanola le thwele pote ke bale na na uzari mata ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene bana metsana kanona le thwele ka ke bale te wala na konte sera ka khanim tsu le thwene so ni na vekela hiya no na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli la pera ntera nena pinli o shkola ni novo posto ni posto ni na wala na shkola ti awena o posto ti awene ninni walla na mate ala va posto ele shapindi nambe ke la governo na jutari anuane le permen ju reserva vanuane le aname ntari pindi e mota etipio ole sheni o sheli e mota etipio nume yunava vo na jutari atoma nantapa ontapela governo yo so ana jutara le tito mbo parece morare lo an roholo
0: a bo mohinya Bai we okara mama kuma ka wulwanyu sapao we sa certeza ore torola kiwa tepeshiya
1: kanona le masimitano iona fetar vincene nani phelo khurana yayo ru broken tun intun kwawe kan tipana poti oliawe nonno kanin thona muhimera ne inhimiaka invekela ka kuverna na jutari anuane le pusu Bazeru baba ni na phele puso hi kanirina rena rapin lisa ni oposto ela latirna tinchene ni na safera kula semana na hononea ni hononea ni ramem ni thila ya fetara le bazeru baba tu afetara la ya ba poko le shenu bana ban kintu ela tho
0: ni wiwe ka bali hwala iyo kale te input ko wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomo liwe ka maasini mawurerio pa hi mo ha wotho mika champion sama surela urumela kikhala yeyo
3: Ah, te yeyo. Nalo ke le posso vir tene panye. Na so ferer.
0: Ka yo ka thole ne himmela a sire koraka. Wiru ma si nyu mo hira bale ma ho panya ko le rola na ni nyu ene yawo ya herwa mpako shi pritani mulo lio mtikelo wani. Mwe ente ha yari ma si yawo mo ka champion ne au la dia o moro ne himma e taka se sa yora maro mari ma ma khanya so duo teni ala mu yo olela.
5: Men kin tsuela kala wera yari ma ti. Kala wera khiar ma ti men ka tsuela. Se tuyo ka anu mona tsa mo ba he so ne ma tsa tampene ne so ferere pro ku ta shuo nu ni e vela pele ne ninchi va vince ne ma ke lo anela na ma tsa ale na tembe ke le hu era ma tsa o pene meno chuna men tarie meno vale ke nin tsu e la na cha ri hana vale ne ne ro mu ro mu ya u ri hana mane ale kai ke vale ma tsi ale ya u re ale vale kai ke ke ma tsi Kada teni tswela ka
0: nka hae mai a hupu shwe mo hanuru wa masi muzero mu munapera mu anni huvi hana ana munjeni mawure lwaya mu hawa ya mika jampea samasi
6: a na nuni evela ni meli na kala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli mati akapita waya atero baba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hui etona yeya Nini hawe la vince ni makelo anelana o posto uwe ni rwa o puti yana tsa uwe ke so mats burke na tsa la vince ne sheja re at vince ne o tsero na re at vince ne o tani lipela uwe
0: mukhale lo makathelo a thuiku o pa he ani hai wira yana hinya nakale khala ku maruwelo muturu ngwene oni hai
2: Hey, imagine ni lesha tsa matoka thavona phelo ka thani rwa o nkhupure ni we distance ya ntjene Or on Kubure within the Hura, eh, Lenny Venere,
0: remember Movera Kubure?
2: Ah, Tim Venere Hunkohura, eh, Van Totelega, the Nirumpeke, Kutotelaka, Narava Lumbavish, Bereve, Shudiraka Nanka, Smalantero, Teresti, and Nina Turato.
0: Ah, to the Kabutuni Pintel, Waraguo, or Vagawanieto, Amatanu, and you dig here, you are Muni Hamas and Ropano.
2: Ah. Niri hata mahaso fermente amati uraka yo pusu munigona wanla ka onraka kavale kara kavale uchi suki ngwaka stress onele vale sofermento inchene
1: ona komentu teretora ola numma ororore palti mano nare ale palti onwanki naku onkusha palti otikhela uwa akhalena primeru vale mano ngwole thore palti ka kanura ekhoto yokelava Porque mapura ini ankhala mati khumpire tsare ntho banya tere tsora ora kenro puso. On khoma uchi segran kenro puso mati hine nun tele he khobati ho. Ora ni ro puso. Kanwala phiya uwe. Nempha ya baltikina. Palta kamano ke phai mano ke phanya kele khoto tie ni re nyira. Ya no e o ka sharana tia. Masini ka sharana la la tuwa mati ya la la po su khuwa wa ta kani ya. Ona ta kani wa patari te purka tini puro ni khala na mahu. Masupuso ku arera la ta kana masini ni na ta kana ni niruwa nana. Khia divana. La tuwa mati. Mana amelie mati ala purka tikina ku ya tsamvuku wa parasi. Ni bana ni thola thola ne ko hanka an pai mana thiana. Tirna havara un thola thola pinata mun khwa mase arura ma ja lala paras nan khapela ura paras he thap ke hi opu su athiki na a ya le atara tore le na khuma tara tore ro pus on nro re palti on wan kina ku khar ke pachere mu khala pe dirvera piso no ku shela no tik on wan kina ku e pata ko no wan shaval thukuleli ma ja le an thukulia kwa tsinkora han walo thukulelia mi ko khumara kere ko pusu empo ye palte ka otiki timi ka re pher mera pisa me simin ki phayale palte yo kele khotro ba timbe kele humate ala na meli ma puru ala la menli ala la yam vuku atikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yo khuma en to ko ma were li ala la basire ne na hime were onyala ka hiki puya kala ora to tena tingwana
0: Ya himmale mama hi kuna fanya ne ya hutsirutwa wa erati na ria hu evila ona mapa e bairo kama se kama sa watu nyosho sina mashele iriwe o kala e balu ni kumela hi kwala non rahu urumeli wana mane atish kartavele nka haya e muzero mu mu na pera mu kanona ne kujua ka atish kartavele ri hilwa mu himye ne omoroiwe to thana kuja thomas ne ri kana hela na rohano wani
1: ayo kimbanya ha proga atish kartavele mina matota tinjene khambaranya uzare sana Puruke mapuro makina ku. Opara shimika aito ko pia, wala kini pia. Kinona athipie malikiti, mtu apuani wa athipale malikiti, elishu kintela mwem. O tala vela, orwana ni puro nikina ku. Makala maaya, kinona intelia kamatukoko, ya rupepula, anrani ya tereta mentu parea. Bano mumu, kaninti wala uzari, tishkarta vele kwa lukere ni puro ni mpanya mushitarata ni natikela, vale nkintuwela. Vale tishkarta vele, vale retramane nene luku ni puro nava nkinku meoli mpuva. Titi noona kaso. So uzari usayaru tukani nituwala uzari, porke tishkarta vele tiona nara. Opaya ni puro nitikelia kurupe pula wala nukuto nyele, kunyake lanyu, umaitu wele kamulio yolio wa manera tinanara. Ninkunyo ziwana lao tuyeyo, opanka, ziwana lao panka keyo, yoviri helo nanarau. Yorera, nina jutaru hini nrupa, Nana mwana eva masi periku.
0: Kae, arubali. Adishkartavel mu yoma yulan nuturuga yorera yo kala we enikana kali herna mane rupani rupai kobe hene venjale maji yo wopi ha.
3: Ayo. Enerera no istar mena mato twale anamala war haza kanta baga onar ha eda kallen tado ni hunne wa kha ma kul shawule. Kendo manara maji ene tola usar mena mato to yo manara ori hela anara ya kula ne par nona ayanne
2: dimbavo skarta vli tu zaria vale mena mato to tipo kan kontor lari mati khelo porque ale tan tuela tinira ngwara ku ngwari haka depo shoron rulele abmakela unjathi tintuela ya anene

katapakan pahi hapari sa isesora yo hiu nantena nasional. Maluriani hapari ninroa. Osuela sa kumelenle mahikum lokon ni mo Samuel wa junyo miaka sivinre mukina mwani huku ni so kumelela. Ninro kale ora hu yoksira mukina mitoko sa hu ya santrava na mapu wa mpantra wanenli ni huku na nolelo. Mujiri ya lebele nroa mpaka 2 horas ji 55 minutos. Panila. Papati komuli pela mutu.